0: bro?
1: Kaile.
0: Milde sa bro.
2: Ramre sangalla milai de.
0: Ramre sangalla kaide.
2: Ache?
0: Mutche.